Nga ko po yon, Vitali sarap kami. Gipseon, aramanyur, bombajib kurit. Po yon, inegay, nang kumuhay kainit ko, ibitay ka yata, gang kage peber yata, so kapit ko aror, amu ba iso, nikyagi kway. Gagat kitisyon, ibure, taj, ebem. Ngomuhaw, panget, ang malango, ulamin niya. Agas kelen taja bem angyale na wa abunde ku na lel mo ko le mi gop chip ke di ke mom me lak pesa mom me minti le li ga mom be sagi chu tabet ki gwe yale na jinda lota kelen taja bem a jor te ke abunde ga bisa ga a we ga jem no weti yale jinda jem no we tar nyo kelen ki tu taja bem e ji li ki angin ka we tum to guri ta bra bro ti chin jep ter wa yo li do lo le jep ti li dhus wo angyale na jinda ki tu kelen taja bem abir gum nya to ko ste abunde ro bo amanda ya ga mogora su Agnin amandae in gap ke ngongo awedi olin pa ologo ge ologo gure betu se chu ki gure kai na negle ne ho ki ologi nya che ki gure gap kirap thon wei ki gure gap kirap thon din tani ka pasi wa ke ke rek te anyale na gas ke lengi to ta ta jabem engre to na yugo ma ke twa engyo ba ta jabem o mu aun

kasalun urte namnye citab kalenjin ne ngoy togol le miti yepjin ket sina ba taj fam ne bras taun go ngete ngana seno no ba nairobi che subi go logo yaga bimete en kainda ne somono akane timon melim.